Nazara Barani Bieso, Oti Barani Bieso, Ayla Barney, Equite, Etablissement, Madame Colani, Damban Karine, Irisume Karela Bari, Bekuruka, Yeva, Asano Juma, Nefa Yue Juma, Adene Kurbanya de Kebenudi, Eti, Asano Juma Yufo, Ifa, Afrinifa Yuk de Ke Dongu, Yeni de Bandi Subandia, Keba Neba Fanyinishini, Nifa Kriambam, Nifa Krianumam, Nifa Kringo for Mninzungrum, Nibebali Kirawunuka, Bufanyinu Juman Fayubo Sano Juma, Nadena. Manabunya bienyo fiteno nabukuru fasonso nyingambe baka yenini isu bandi ya kere ibane bafani ikuban kerea nasaram pre formation nyeneno isu fala bar mpame ibieso ibara dama iwe tata nje sunagea iduma yombim neka akiba yombim abana abakoro duma itibotonu awaburule yeka afo mbambe bayakibu nuchisa ni yekunkun kerebe yetana yesangwe ikuruki bandi ya ka yafa isanga kani neba sonso ni ikumani itile nuo ya fason soya amanya fam dongo fitino bufa afre na fayo ya sanga mbye som ni mbaram krede buka ke kurufayo joroko bufa yo de kebe ya fashishi ya kado mbamsu na sam na porte kli bufa afre na fayo gbagba ikere ni iti sonson afre na fayo kurukumbe ya yimbuta kogo bufa afre beko na fayo kuruku kankambe ya kurufa gwaya mwa ya fei portmane mantana afre kuru yo deke dongo nyini me sufri ya kunkun krene tia amba judo de kebe amfe nampa bo tonsombu ikere no sheshe so ashe baboduma karabu na sasara jeno ike abrasan ne bakowe na sasara zonu ileso nje ye babebrebe e la sanga be fade kikir su fom ne ba fade nyosu fom na sam pre bag ama eti le nunu ne le nunu de kekere be wonyine juma nu ishinu anyele fam be wonu adele bugbu ebu sanga boro na sasara zonu ile motwe kikir su fom dele nje anyado na munda Iba fa nyosu sku de kien fa kriya. Bokara duma radio communautaire la voix de l'Otio. Ayamba do bakoro duma le. De kebe amu yue anya la bar mo fete dobe kun. Ye kuruke ti la bar mbu kasu. Ambobo ahi lambani. Abrango na ni nyon. Buru ni mochwe. Abrasa ni nzo. Abruno ni mochwe. Koma nyene. Abrango na ni kun. Ngbe ni ngona. Abruno ni nzan. Ngbe ni nzan. Anya ngu yeshi watanku muniru. Beye juma radio communautaire mfeni. Neka ama anya